0: Miki cibiyar lafiya ta matakin farko da ke yankin. Har yanzu muna a Najeriya inda rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta sanar da cafke akalla mutum 100 biyo bayan kisan gillar da wasu fusatattun mutane suka yi wata mata bisa zarginta da satar yara kafin daga bisani a tabbatar da cewa wadda ake zargin malamar wata makarantar Islamiyya ce. Ga rahoton da Aminu Sani Sado ya aiko mana.
1: Tarifi an kai ta wurin mutanen nan da su kashe ta. Mutane sun fi 1000 tana turjewa ba za ta je ba shi kuma yana janta. Yana zuwa bakin titi sai ya tura ta. Wani yana zuwa ya daura mata gora a kanta. Wani ya saki daura mata bayanta. Wani ya zo ya bugga kafanta sai ta fadi. Daman akwai mashin din da suka sa mata wuta. Sai suka jawo mashin din sai suka daura.
2: Malama Zainab kenan. Yayan mijin Ummu Kair Usman, matar da aka zarga da satar yara a Maraban Jos. Mijin wannan mata mai suna Aliyu Muhammad ya bayyana mana yadda ya riski wannan mummunan labari.
3: Malama ce, yanzu haka karfe 2 na rana kullun tana koyarwa a Islamiyyar malama nan. An zalunce ni ga yayana, matana ba muguwa bace ba komai bane, babu bincike, babu komai, ka amma matana kisan gilla. Abin mun haƙi na ni dai ba ni da ƙarfi, Allah na gani.
2: Kwamishinan harkokin mata Hajjia Rabi Ibrahim Salisu ta ce gwamnatin jihar Kaduna ta yi Allah wadai da faruwar lamarin.
4: Wannan abin baƙin ciki ne, abin alhini ne. Ganin yadda mutane suka ɗauki hukunci a hannunsu. Idan aka bar mutane suna ɗaukar doka a hannunsu, nan gaba ba wanda zai sha.
2: Shin kowane mataki rundunar 'yan sanda ta ɗauka, SP Mansur Hassan shi ne kakakin rundunar 'yan sanda a jihar Kaduna.
5: Yanzu haka maganar da nake maka mun kama sama da mutum 100. Kuma da yadda Allah za mu yi bincike sosai, kuma duk wanda muka samu da hannu.
2: Sai dai bayan kisan wannan mata, wacce daga bisani aka tabbatar da cewa malama addini ce, ya sa al'ummar garin Maraban Jos shiga cikin alhini. Aminu Sani Sado, Kaduna, RFI Hausa.
0: To a jamhuriyar Niger, duk da yadda gwamnati ke daukar nauyin kaso mai yawa na kula da lafiyar ma'aikatanta a cikin asibitocin gwamnati, ma'aikatan kasar na kokawa da rashin kula da lafiyar su da ta iyalansu. Don haka suka matsa kaimi har aka girka wata gidauniya ta taimakon juna wadda gwamnati za ta rika tallafawa. Ga rahoton da Umar Sani ya hada mana.
6: Gani irin wahala da kuma kudin da ma'aikata ke kashewa kan lafiya ne yasa suka dage akan samar da tsarin tallafin don kawo musu dauki. Dr. Yakuba Albashir, shugaban gidauniyar, ya ce nauyi ne gare su su je ga ma'aikata.
7: Mutum ya yi rashin lafiya cikin ruwan sanyi sai a yi ma magani ba cikin kahir da kuɗi ba. Biskan magunguna cikin 100 sai mu biya 65, dan malati shi biya 35.
6: Duk da wasu ma'aikata na jan kafar shiga tsarin, shugabannin kungiyoyin ƙwadugo na ganin zai kawo sauƙi ga ma'aikata. Muhammad Hassan, sakataren kungiyar STN Adamu Garam cewa yi.
8: Wannan abin yakan kama ma'aikaci zai samu sauƙi mai yawa. Ya aikin shi haka likwance, kuma bisa kan rashin lafiyar shi da rashin lafiyar iyalin shi ya samu sauƙi akan kuɗin magani da wani kuɗin aiki. Abin ayaba ne.
6: Baya ga ma'aikata da ke kan aiki, tsarin ya kuma taɓa wani ɓangare na waɗanda suka yi ritaya. Madam Fatime Amadu, kakakin tsaffin ma'aikata a jihar da magaranta ya bada matakin.
9: In kuɗinka suka kai yadda jika 100 ana ɗaukar yauninka akan komi, a fannin lahiyarka, a fannin lahiyar ɗiyanka, a fannin matanka, in mace huɗu gare ka duka ana iya ɗauka.
6: To kowane rukunin ma'aikata tsarin zai shafa? Ga dai Dr. Albashir Yakuba.
7: Ma'aikata na gwamnati da an ritaya da masu contract da auxiliary labor kenan, suna an kai ma wanga sari.
6: Yanzu dai ma'aikata da dama sun zura ido don ganin alfanan tsarin kafin su bi sau. Umar Sani, Lagos, RFI.
0: To anan babban kwamandan dakarun gabashi da kudancin Libya, Janar Khalifa Haftar, ya saki shugaban 'yan adawa da ke jagorantar ayyukan fafutuka da makamai a Nijar, Mahmud Saleh. An sake shi ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan da gwamnatin mulkin sojan Nijar ta saki wasu 'yan ƙasar Libya su 21. Waɗannan mutane, waɗanda galibin su 'yan adawar Janar Haftar ne daga kudancin Libya, hukumomin Nijar sun kama su ne a daidai yankin kan iyaka tun a shekarar da ta gabata. Mazauna wasu ƙauyuka da dama a ƙasar Mali sun fara komawa garuruwansu bayan cimma yarjejeniyoyin zaman lafiya na cikin gida da ƙungiyar Janin mai alaƙa da Al-Qaida. Wannan mataki ya biyo bayan gazawar sojojin gwamnati wajen basu kariya, wanda hakan ya tilastawa al'ummomin sasantawa da mayakan domin su tsira da rayukansu. RFI ta tattauna da guda daga cikin jagororin yankunan da abin ya shafa, wanda ne ma'a saka ya sunansa. Ga kuma kaɗan daga cikin fassarar kalamansa.
10: Dawowar mutane ƙauyukansu ya faru ne sakamakon tattaunawar da aka yi tsakanin al'ummomi daban-daban a gundumar Bankas. Tun bayan zaman tabaski a ƙarshen watan Mayu, an sami ƙauyuka 14 da suka amince da matakan da aka gindaya musu, waɗanda suka fito daga ƙauyukan Fulani guda 2 a cikin gundumar Kani, ɗaya daga cikin gunduman Dimbal. da sauran kauyukan Dogon da na Fulani a cikin gundumar Banka.